tua chun la moi kan ngai tlang dingi amai sabika la phuale la sakthiam s huliani lairam sang timi la kan ngai tlang ding